naraka nakana motala sana tubua nyawa ikuwa batana kale alusukur napunna batu motala ngalo kiyama kapari pari makolinta mangeri nak anta maritu bulule baki amali yambi nyawa yamange.

Ikale kale alusuku taena maraen ya tonjile bakanu kare soyiri lino le bakina kana motubua inaiko antutauna nakana monya waya inake annele bakanu agansira garaga riwatul nutala sale baki amali aminya waya mang eriampo anna riallahu taala napunna ganna mi.

ruduru na siapa ya salona mang tandrili no lo tai na nyana nuchini ki sarakam mayantu samin sabut dangangan no maminu pakalat biri na inaketa na jana nu pakalat biri ka na inakang gasing ko timboro au

Ikale kale alusuku taena maraeni atonjile bakanu kareso irilino le bakina kana motubua inaiko antutauna nakana monya waya inake annele bakanu agansira garaga riwatunu talasale baki amali aminya waya mang eriampo anna ri Allahu taala napunna ganna.

Iniki tareka mayantu le baki amali ya minya wa ya mangeri empo anna le baki ganna ki tallun pulo allo appala paramisi tengi la sicini tubuna rikuburuna.